0: ase yen be nbe oruko yen be nbe oki yen be nbe o le fi enu ara re so confidentially pe
1: you are listening to Apostolic Fame Radio, reaching the world with the message of Christ.
0: Jesus ti Nazareth ni o wi fun pe emi ni yi aha en ti o fi han o pelu won yes. One be saying, one subulule. Yes. Oh, to be one lady, let get up. There, tall and wa. Amen. Ye. Bemi le ban wa e je ka won ti o mo kankan nipa mi o mo lo a fe beere agbara olohun ka to lo idi ni pe eni ka fojujo eni te mi semele eni ti gbogbo oluso aguta tajire ti nbe nbi semele eni ti awon akori ti npori semele eni ti eyin gbogbo te du semele o na ni Jesu Oluwa. Won ta de fi semele ni wi pe gbogbo agbara laye ati lorun owo re lo wa ere ojo ta tin ba bo ba tin wole pelu e ta njade pelu oruko re ko ti sibi ta gbegbe oruko Jesu Oluwa soke ta ti kan jogbon ri laye olorun to fe se nkan tuntun bayi imi ni ile ekini igbodi emi ni ile ekeji pe so pe won bi seyin won subulule agbara lo je besa agbara la fe bere ni bi tori ati rawo eyan ti nbere pe nibo ni a pejo si kiran se be e lo kaye won e ja mo nkan ti an se nbe ori ile ta wa duro si eni ta duro ti o lo lohun lai de pe rara ara sa mo lai pe rara ara ibi ma di oja agbaye
2: amen
0: eto olorun niyan ko se eni ti won e kegan re sugbon nigba tagbara olorun ba sokale egan yo fo lo onirunru egan la ri ninu aye ana ninu aye sara sugbon gba to debi kan duro ogun egan se kini o otan patapata laye re egan ma tan
2: amen
0: amen yeye ma lo sugbon ani di agbara olorun ani di agbara olorun o wa so fun won pe to ma se pe mele nwa emi na gugu ti mo pe nkan kan o sele mo mo pe mele nwa gugu awon to do ipata e je won ma lo o se ri eyin oluso agutan e je gbadura bi eni won wa nitori pe tani kan ba ku ninu ijo gba nibi to gbe njosin iwo na nwa lati ba se eje ore godo mura gan ba la boyun ba bi mo ti to dabi eni wi pe adupe pe emi eye but oku omo lo bi kin lo go pastor be yesa nto ba mo ti o ba da enikan duro to se pataki ni bi ise ninu ijo to wa ko de ri ise mi o di liability si wo gan lorun a je pe won wa o na n fi se ki egbegbe odo re eyin mama ati baba awon ti n wa yin eyin oru awon ogun ti an gbe ti awon omo elomi da lodo olorun to gba le ti mo bi obirin gba oko osun nitori wi pe eni ti won wa lo mura kankan kan ye o de si pataki kani kokan mura gan nigba ti mo ba npe adua agbara la ni disa ba agbara ba de awon to n patewo ni kokko to n so koju fe ti wa na won pada join wa ni tori won o ri owo ta ni o owo olorun lara wa yes o ti o sele niyan ni tesi waju oro mi e ma se gbagbe pe leyin ti won ti mu Jesu Oluwa tan ti pale re mo tan won ti gba po pari nu sugbon iyanu lo je oba awon oba lakoko teni kankan o fokan si oba awon oba jidide nle sugbon iyanu lo je oba awon oba lakoko teni kankan o fokan si oba awon oba jidide nle adi ti olodumare